re tswelela jalo moretsi mo tlhaganeng ya rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e sa fediseng pelo re fete ka se re se kedikang gompieno re go tsaya tsa matlotlo dikgang tse dingwe melaetsa le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome re go tsaya thulaganyo ya dimatorotoro.

ha re sheba moretse gore Africa Borwa yone e rekile dilo tsa boleng jo boka e rile re utlwa gore ba rekile dilo tsa 181.93 billion go tswa mo Namibia. Re bua yana ka loruo e ba ile ba reka bodikgomo, dipodi, jalo, dinku tsa boleng jwa bilione tse 20, dijo tsa bilione tse 7, merogo ya bilione tse 2, ba rekile dikuno tsa iron and steel tsa bilione tse 2 go tswa mo Namibia, di-minerale tse dingwe tsa bilione tse 2 le bo machine ba bilione tse 2 ke dingwe tsa dithoto tse ba ileng ba di reka go tswa mo Namibia. Mme hela ha o bapisa se dilo tse re di rekileng le se ba se rekileng, go na le pharologanyo hela e tona. Ha re bua yana ka madi, rona re rekile ka bilione tse 470, bone ba rekile ka bilione tse 180. Re tswelela jalo moretse mo thulaganyo rona ya thuto ke Thebe.

re tlala le jalo mo retse mo tlhaganya rona ya tuto ke thebe se shengiana tawtona wa rona ne timbo nandi ndaitwa one apatilwe ke bagwebi le batlhankedi ba puso le badiredi ba madirelo a private ba etetse China go go nonogatsa tirisano mmogo le kgwebisano ga gare ga mafatshe a mabedi mme hela ba re rile ra bona koketsego hela e itumedisang ya kgwebisano ya gare ga Namibia le China e godile go tswa bilione tse leshemele botlhano tse di gatisitsweng ka 2020 mme re le ka ngwaga o fetileng 2025 re ile ra bona e eme ka 40 billion e le kgwebisano ga gare ga mafatshe a mabedi e le koketsego ya persente tse di lekgolo 58 mo sebakeng sa ngwaga tse thataro mme hela ba re mo sebakeng sa kgwedi tse nne kgwedi ya Ferikgong go tsena kgwedi ya motsheganong ngwaga ena ya 2026 re ile ra bone kgwebisano ya bilione tse leshome le bone ke ga gare ga Namibia le China mme hela taotono wa rona moretse o ntse a leka jalo go ka nna le tirisano mmogo le kgwebisano le mafatshe a farologaneng. Re itse gore ha mafatshe a farologaneng mo retse a ka go beeletsa gongwe a oketsa kgwebisano ya gare ga rona le mafatshe a bone re ka bona tswelele pele mo itsholelong ya rona re ka bona kgolo mo itsholelong ya rona mme le gone re ka bona dipalo tse di kwa godimo tsa batho ba ba senang ditiro le tsone di ntse di okotsegala jalo ka gore jaanong bagwebi le bone ba bona go le botlhokwa gore ba oketse palo ya badiri ba bone go ka oketsa ntse kuno ya madirelo a bone hela jalo jaanong go le botlhokwa la jalo gore lefatshe la rona la Namibia le le nang le itsholelo e nnye le kgona go ka dirisana mmogo le mafatshe a magolo jaaka China e e nang le itsholelo e kgolo re tswelela jalo moretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moretsi nako ke ya bongwe amogela dikgang ka botlalo ke ka o di balelwa ke nna en bereng me pele dintlhakgolo tsa tsone. Temothuo e santse e le yone motheo wa itsholelo ya Omaheke. Bašwa ba feta makgolo a mane ba sologela molemo ke lenaneo la Petro Fund fa go runya ga bolwetse jwa Ebola kwa DRC go anamela kwa diprofense tse pedi tse dišwa. Jaanong dikgang ka botlalo. Molaodi wa kgaolo ya Omaheke Phunganate o boletse fa temothuo e santse e le mokotla wa itsholelo ya kgaolo e tlhama ditiro mo dipersente tse 23 bongwe tsa baagi ba kgaolo. Mo puong ya gagwe ya State of Region Maabane, Nganate o supile gore paloyotlhe ya lefatshe le le jalwang dijalo e oketsegile go tswa dihektara di le 500 go ya go tse di fetang 82 mo nongwaga, mme dihektara di le 600 tsa lone di ne di thusiwa ka tlhamalalo ka diterekere tsa puso. Nganate o oketsa ka gore go ne ga dirisiwa diterekere di le 17 mo lekgetlong la ntlha, ga thapiwa bakgweetsi ba diterekere ba le 17, mme ga thapiwa batho ba bangwe ba le 118 ba ba neng ba nna le seabe mo ditlhopheng di le 7 tsa go tlosa mofero. O bolela gore thobo ya medi le ya dinawa e dira sentle le fa gone ditshenetsege le malwetse bogolokyang seboko sa fall army worm le di amod cricket di le da fokotsa thobo ya bofelo thata. Mo dintlheng tsa boitekanelo molaodi o na re lefapha la boitekanelo le dirile kgatelopelo e kgolo mo go nonotsheng mafaratlhatlha kwa mafelong a boitekanelo a a farologaneng. O bolela gore matlo a le 54 a setse a weditswe go agiwa ka thulaganyo ya Build Together kwa Epikiro, Talismanes le Aminos, a oketsa ka gore go agiwa matlo a mangwe kwa ASAP le kwa Talismanes. Go fitlha kana bašwa ba feta 400 ba setse ba sologetswe molemo ke thulaganyo ya Petro Fund ya go bona dikwalo tse di kwa godimo tsa thuto mo dikarolong tse di farologaneng tsa madirelo a ole le gase. Tseno di akaretsa itsholelo ya ole le gase, boenjenere jwa matamo, mananeo a boengineering jwa ole le gase le katiša boranyane jwa botekniki jwa go epa. Mookamedi wa tlhaeletsano wa Petro Fund Shoki Kanjeme a re go botlhokwa gore Namibia e nne le baitseanape ba yone. Mo ngwageng wa sekolo wa 2026 Petro Fund e na le baithuti ba lekgolo ba ba nang le dibasare ba ba ithutang mo gae le kwa mafatsheng a sele. O bolela gore metsa Namibia a tsewa e le mangwe a boteng go gaisa otlhe a fetang dimetara di le 3,000 ka jalo go tlhokega batho ba kgonang go dirisa diroboto tse di kgonang go thuma kwa tlhatse thata go feta ka fa batho ba kgonang go thuma ka teng. Mookamedi wa thuto wa Kavango Bophirima Pontanius Musore a re botsamaisi bo ikemiseditse go netefatsa gore baithuti ba ba na le ditlhokego tse di kgethegileng tsa thuto ba na le phitlhelelo e e lekaneng ya thuto ya boleng le fa go na le dikgwetlho tse di sa feleng tsa metswedi. Mo nongwaga baithuti ba lekgolo 21 ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng tsa thuto ba kwadisitswe mo dithulaganyo tsa thuto e kgethegileng fa go bapisiwa le baithuti ba lekgolo le 7 ba ba kwadisitswe mo ngwageng wa sekole wa 2025. O oketsa ka gore go na le baithuti ba lekgolo 21 ba ba ikwadisitse mo thulaganyo ya motheo ya go ithuta go ipaakanyetsa tiro ya diatla. Le fa go lebeletswe gore dikolo tse ke di diragatse National Inclusive Education Policy, motsamaiso bolela gore ga ke ana ke di

ba re le na le kgwedi ena pele ga kgwedi ena ya ko bokhutlong tswetswe e be le ile ko dikantorong tsa bone ba ye go rurihatsa gore mme lo sampele siametse gore la amogele pensione tswetswe a re direng jalo a re gakololeng bagodi a re gakololeng ba e leng gore ba amogela dipenšene ba e leng gore ga ise ba di bone ba dire jalo pele ga kgwedi ena ya kwa bokhutlhong motho yo matlhe tlhaberetsa jalo khutlhwana sa o tsamaisa makobora konnye sa fedisang pele o reditse seromowa sago sa tiwa ya safa mamorato.

0: itsore yena e batla mino ofi wa bona mino ole wa pina ele ya a o dala ka 0.1 ya e batla o e tsena yalo a e dala ka 0.1 e batla one mino re tsama le ma 2k o ithute go le go ntse ba go bulele sekele ma 2k ma 2 tawa. Ge o binele ma 2k ba tla go ruta dilo ba go buletse sekele gone gale o tla ba re
1: tsena malome escape. Tena malume escape.
0: Ke go le bizita. Tu tu. Are ja bona de bo jo bo tle bo stage re sa go sa ba chao chele. Tiwa ya safa. Are u dreba. Dem tunda. Scoot.

0: a bina tse ding kopo tsa sampere le malaitinyana gale
1: bato wena mana a ona go nkgaisa ka go binang kodae wena
0: utlwa ba tsamo yana ka satla yana gote o sa tshabeng yo mongwe ka go bina a phanyega godela yo o sa tshabeng go bina yo a sa tshabeng yo mongwe ka mmino a phanye satlase sone se se nang le mmusi utlwa o kaga yo le ena a phanya yo kaga le ena a phanya satlase. But that is all about that.

kana me ya nong go betla ka mmino go heletse kae ai tsona de re dira dilo re sa perele banyane re sa itse gore nako dingwe re tla be re godile sa itse re gona le dilo tsa bo di responsibility ya ana go ne re sna di stress go sna la ha ile stress no go sna la ha ile di stress sa itse re dingwe ga di tlayana di tlale mathata nyana a botshelo a kompolelela gore o tla ba bona kae banna ba batona ba ba lekanang le boskepea ba tla nnelang go nna ba ntse ba bula disekele ba bula disekele ba gaisana ka mmino o ba bone kae e ntata re tla go tsena mo dingwageng tse tsa rona re tshwaragane le dio hela tse e leng gore ke mathata ala ke la lebota go mo ndare na ba stress ke na le stress sa botshelo ke mara ke re da dogo mo go supa gore wa gola mo o godi ya no matlo a go a simola go bulega yo tseleng gore no sa stress ka tsone ya no ngi di a go tlela e go mo go supa gore wa gola ntate mo tomo to a batla go bona gore date mo botshelong re a gola dio tse e leng gore batsadi ne ba nna ba sa go di bolelele jaanong ba go di bolelela

kamo zo tso ga mo tlhoka ile gore ja no ngolela o lelela mogwe meno mo tsere tenda de muri mo hare he ka go tswana ile na go tsa rona ga di tswane mo bile ga boss kwa itsinya pressure o bona bankana ba gago modingwa a ba fa masego le matlhogonolo batla ba tloga ba tlhotlhomisa modimo gore nna ke go diretseng o sa nnele masego le matlhogonolo en tate nako ya gago etla modimo ke ene hela moabi wa masego le matlhogonolo bile gape o se kwa mmotsa dipotso tse dintsi-ntsi wa mmotsa gore e le gore nna ke rileng ke o tla nneela masego le matlhogonolo fela ke le motona bana ba bangwe sa le ba nna le dikolo ile matlo ba sampe ba le bana kwa mmotsa potso tseo o a itse gore ke ka goreng botshelo ba gago bo tsamayang

Right, re se ka betso tso fela motho mo ntlele sobele bongwe pele ga nna le wena re khao ga bo se tshela sa go sa botsa o tshela tiwa ya safa. Submarine ke na go kwatisang. Squatting. Let's do banquets.

Squad le dela gore semamang a gore a re nya wena e bile go rileng e bile wena gore a re go rileng wa palo. A itse re bo khoni ba ga go bo lemogiwa ke wena. Ba ro tlhela re ithuta ka go dira. Gore o lemoge gore o blind mo go seo se dirang o kotsi. Ke ha o iteka. Nna go na le ba yaneng gore ha re iteka rra ba batla gore ba time molelo wa Modimo. Ha re iteka ba batla gore ke gore o itse gore keng. Ska ra iteka. Yaanong wena ga o ka dumela, wa dumela mo o bone. Tata o tla ja go jela. Le bona ba doba ile ngore ke ba bo maitsana pe ba ile ngore ga te ba blind mo go se ba se dira. Ne ba se blind. Ba ne ba se kotsi mo go tse ba di dira. Ka go de motho le o itse go dira tiro ya gagwe o kotsi na sa itse le. Na tswana ela le wena a se kotsi. Mela ka gore na iteka ana persistent mo go sa se dira. O ile tsa nna kotsi. Ba tsole bone ba le mo ga gore nya motho o kotsi mo go sa se dira. Ya no ba bangwe ha re iteka re leka go iteka ba batla gore

mo bona ela o ga ema hela ya lo wa nna ndzuwe mi ya lo tanela letso gona godimo tanela letso gora ai jore bo tselo kile lo ara wa ara wa ntsa bunkisa ka ha ka ema bana re ge ha ga e mongwe le mongwe ntate o tloditswe ke modimo se ka utlwa ba gore a ba re wae ga o tshwanelwe ke dilo mongwe le mongwe o tloditswe tloditswe ke modimo ga e sale o tsho a dira jara batho ba bontle ke boela ko marago sešhere sago sa bašhao tšhela tiwa ya safa mne re tla re le gonefa a jaba nutnutnutnut a ntsha bana baphefo a kwa bana batsatsi la kamoso tswelela pele o reditse seromongwe sa go sa thiwa ya safar ba morato tswa ko go nna sekepe sa ganoga di-submarine ke a busa ke a life.

English Afrikaans le Watavisa ka iThindi yo ile ngwatara le ne ile Monamibia abuopo ya oshiherero English le Afrikaans baba tlana kyalo ke ba bilela baba tlana kyalo le khetsi ewa ya go ka thubela mo matlume mo katutura yanong ba sepodisi ba ile ba leka kela go ba batla mme ga ba kgona kela go ba bona yanong tsweetswe maloko a setšhaba a kopiwa kelo ke ba sepodisi go ka ba thusa go ka batla ba belelwa ba babedi bawa ba ba batliwang ke sepodisi.

tsa tshwa sa FM ene le pego tsa rona tsa sepodisi tse ke ne ke go tshwaretse mo tsatseng ya gompieno mona ka e sa fetisepelo re tla ba re le patiragalo tsa rona tsa selegae.

ngwaga eno ka kgwedi ya Ferikgong bana ba goroga ba etela gone ko Leonardville ko moepo o diragadiwang teng go dira ditekeletso tsa bone ka gore ngongora e ne le gore mokgwa o dirisiwang o ka tla wa kgotela metsi kana motswedi wa metsi mme jaanong re santse re emetse pego eo mogaetso ya mokgatlho o wa mafatshe. Go lebelela mo go tsena tsa ditlhare mogaetso lephata la ditlhare mo kgaolo ya Omaheke ba re bana ba leka jalo malatsi a le 2023 mo ngwageng o fetileng go tsena monongwaga e ne le letsholo le bana ba le boditse jaana le ba sepodisi go ka tshwara di-road block mo dipolaseng tse di farologaneng le go leka go ka laola seemo sa batho ba e le gore ba tswelela jaana ka go rema dikgong le magala ntle le tetla. Lephata lone le ntshitse di-license kana di-permite di feta 7,000 go ka dinela ba ba inankanyang le go dira magala le go rema dikgong mme go bonala fa mo ngwageng eno kgatlhego ile ya oketsega segolo thata bao ba ba dirang thata mo go remeng dikgong le projeke ena ya magala. Ke ka moo lefapha le tswelelang jaana le lemoga gore go nna le thomelontle ya magala le dikgong ka bontsi segolo thata go tswa mokgala wa Maheke mo madirelong ano. Lefapha le bolela fa lena le dikgwetlho mogaetso gore ba kgone go ka etela mahelo e re ba sena go ntsha di-permite ba tshwanetse gore ba tseye leeto ba etele mahelo ba ye go bona gore mme a go rengwa ditlhare tse e leng tsone a go lebeletswe gore ga go sengwe ka tikologo dilo di tshwana letse. Lefapha le na le mathata gore le sena dikoloi tse di mo tseleng tse di itekanetseng gore ba kgone go tsaya loeto go dira di-inspection le gore lefapha le na le bothata ya gore badiri ba ofisi ga ba kgone go tsaya loeto ka gore SNT tsa bone le tsona di sa duele ka nako. Jaano ka leo mogaetso go ka lebelela mo kgaolong jaaka ke boletse gore molaodi wa kgaolo ona a re madirelo a magala e rile mo ngwageng o fetileng go tswa ka ngwagolo wa 2024 o ne wa dira magala a le ditone di le 46 mme seo go bonala fa go ile gana le kwelo tlase ya ditone mogaetso go ya ka nako. Ma molelo a kry dikgong tsone go bonala fa gona ga rengwa ditone di le 78 mme go ile ga nna le tlhatlhogonyana ya dikgong jaaka di ne di le tsa rengwa jalo mo ngwageng wa 2024 go tsena mo ngwageng o fetileng. Go na le barui ba e le gore ba tsweletse ka go rema ditoropo le mogaetso le bone e le mokgwa mongwe wa go leka go ka nna le letseno mme sewa le sone se supa gore go ne le lekgolo. Lephata la dipeo mogaetso le gone ba re ba kgone go ka rekisa dipeo di le 860 le bongwe kerela temothuo tota le go ema nokeng tshingwana ya bone le gore e tswelela ka go na ntse ba lema ditlhare le go di rekisa. Ba re ba abetse dikolo tse di farologaneng dikolo di le 60 diofisi tsa puso le dikereke ba di abetse dipeo mme le gone ba thusa jaana di-soup kitchen ka gore ba ba neela dikgong dingwe tse dikgong tse le gore bana ba di tsaya jaana mo bathong ba le gore go ne go lemoga gore bana ba sena di-permite jaaka.

le ya volleyball. Sekolo sa Vergenoeg le sone se abetswe ka pari eo ya boleng jwa dikete tse robongwe. Ofisi ya molaodi wa kgaolo le gone yana ya abela jaana batshameki botlhe ba kgwele ya dinao ba bana ba go tsa karolo ko Kitmanshoop ko Namibian Newspaper Cup tse bana ba di tlhoka boleng jwa tsone e le dikete di le 29 kana motho ka re 30,000. Masepala wa toropo ya go ba bese le ene o tshwaragane le go baakanya legare lobala lwa A mme ba re lo tsweletse jaana dipesente di le 75 go ka wediwa. Masepala o lebeletshela mo budgeteng ya bone ga se gore ba bona madi go tswa go gongwe mme le go lekala gore go baakangwe lobala mme le gore le ne mo maemong a a siameng. Ka fa tlase ga lephata la thuto mo gaetso go abilwe dimilione di le 106 gore go agwe Dreamopsis Hostel Development e le gore jaana e tsweletse mo nakong eno. Mme go lebelelwa mo go matlafatseng bašwa, molaodi wa kgaolo o ne a bua gore ba setse ba na le leano la gore kgaolo ya Maheke e na le di-factory kana go agwe di-factory mo go yone. Mme jaanong di-factory di ka agiwa ja mo gaetso fa go sena bagwebi, go sena bašwa ba ba nang le kitso ke gore ba katisiwe, ba rotloediwe, ba thusiwe. Go na le Youth Development Initiative e le gore yana e itsisiwe jaana ke puso gore bašwa ba kgone go ka ikopela madi mme go itsisiwe fa go ya ka Namibia Youth Credit Scheme. Bašwa ba le 74 ba setse ba kgonne go ka bona thuso mo go tsena tsa dikgwebo tse di potlana mme go bolelwa fa thuso ya bona e lekanyadiwa dikete tse di fetang 500. Go setse go agilwe Youth Cooperative e le gore bašwa mokgatlho le mongwe wa bašwa wona wa kwadisiwa le lephata la di-cooperatives e le mokgwa wa go leka gore ba dirisane mmogo ke bašwa ba kana maloko a 20 mme le gone lephata la temothuo le ne la simolodisa katiso ya go lema di-mushroom. Bašwa ba le 13 ke bone ba e le gore ba tsenetse katiso eo. UNICEF ka thulaganyo ya bone ya Upshift Program le bone bana ba tswelela ka go ntsha katiso go enela bašwa ba le 25 mme e le ba baneng ba kgona go ka bona thuso go tswa mo diporojekeng tse di farologaneng tsa UNICEF jaaka tsa Skills for Girls Project e le yone e kgonne go ka bona katiso le go matlafadiwa fa go tlhokafalang teng. Tsa TVET Technical Vocational Training Center le tsone tsana tsa matlafadiwa gana ga lebelelwa tsa life skill training e le katiso ya basetsana le basimane le bone ba ile ba bona katiso mokgatlho wa basadi le one ona wa bona katiso mme lephata le itsise gore basetsana ba le 190 le bone bana ba bona katiso ya tshedilo maikutlo segolo thata mo pakeng tse di thata mo diemong tse di farologaneng ka gore maikalelo ke gore ba tswelele ka go nna ba ntse ba le mo sekolong. Mme molaodi wa kgaolo mo gaetso o ne a wetsa ka gore go lebelela katiso ya maemo a kwa godimo mo kgaolong ke selo se se botlhokwa. Kgaolo ya Maheke le yone ga e batle go ka salela ka morago. A re go ya ka palobatho ya ngwaga wa 2023 go ne go itsisiwe le palopalo tse di tlhomisiwang ke Namibia Statistics Agency gore bašwa gareng ga lengwaga tse di 15 ke dipesente di le 76 ba tswelela ka go nna ba ntse ba sa goroge ko dithutong tse digolwane segolo thata ba ba nang ko dikgalong tse di kwa magaeng ka mabaka a dikgwetlho tse dintsinyana tse ba kopanang le tsone gone go tswa ko magaeng kwa kana gongwe go sa agelelwe sentle go simolola sentle sekolo go tswa ka ngwaga tse 7 go tsena ka ngwaga tse di 14 se se bidiwang Early Childhood Development ba re le yone e na le seabe segolo mme bana ke gore go tswa ka dingwaga tsa lefela go tsena 5 ba ba setse ba thusiwa ka tsena tsa thuto
motho ka re go baakanyediwa tota, go baakanyediwa gore e re ga batla go tsena mo sekolong e be le gore ba kgona go ka dira sentle. Mogaetsi o tla ke be phegolana fa ke go tsweledisa gape mo go la kamoso.

tlhopetse hektara tse 3.43 hectares kwa motseng wa Hukus. Yo mongwe ke Verona Khosimang, motho wa mme, o ikopetse hektara 0.16 hectares kwa motseng wa Hukus. Yo mongwe ke Ditshabue Elventia, motho wa mme, o ikopetse hektara tse 0.07 kwa motseng wa Hukus. Yo mongwe ke Lesedi Dirks, motho wa mme, o ikopetse hektara tse 16.08 hectares ko motseng wa Hukus. Wa bohelo ke Mokhatu Lambertus Rurubele, motho wa rre, o ikopetse hektara tse 3.28 hectares ko motseng wa Hukus. Botlhe ba ke buisitseng yana maina bone ba ikopetse ditsha tsa go rua le go lema le go nna mo go tsone, mme jaanong ba kopiwa jalo gore le go itsisiwe gore ditlankana tsa lona di dule di setse di le mo go kgosi, mme jaanong kgosi o tla tsamaya ka tsona ko ofising ya ko Mokala. Mme kgakololo ke gore fa lo tla go tsaya ditlankana tsa lona lo tle lo tshotse $100 ke ene hela yo e le gore jaana lo rekololang ka ene ditlankana tsa lona. Ke re a ene kitsiso mogaetso yo utlwang bolelela yo mongwe. Ba bangwe le bone ba ba santseng ba ikwadisitse kgosi o na heta jalo gore mme e kwa re ba tla boa gape mo kgweding ya Lwetse, e ba boa gape ba go metela batho ditsha tse dingwe le tse dingwe ba ba ikwadisitseng, gora gore a bagaetso ba nehela pelotelele jalo.